5 minutes to 4:30. Say o'clock no, obe sa set the time na nam dia ma no. 5 minutes na about 4:30. And then some more. Yeah, the nigga, bro. Meba cho Kulu Ghana Limited for CN Chiao. Sa o pesa o ba bon komoda. Meba be chiro di o ba ebe ma o ba na bon komo. Ti enyum no kakra.